0: Ei me passak du sa la russi utana wi gutsa sauni ala me mutu sa gumina to khani pito khamnik tanna sibulla pa me december 6 muti 2004 me tusa solo semayo unika to aputi logo mana to sa ke nalo me lavo
1: tanna le man no natinu yanga jukdalo to yanga jukdume atili anana ma khapala mi yanga Imanangi yaro jilugu ta takok sauga nga kapegi yawala kang nam takang nek tokok tan nunna angi yaro ninga pegok sima yaro ninga takok sauga nga miki yaw jilugu ta duk ta go ne kobegi yawala o ma yok kang nek tok awa yak nunna nga tan tak batau ta upegi yawutta angani ta bunga la ga ma nuli ga le khalle la ga tikok Kangani lo, kangani siyoksunga. Tikili tayo naksigun na takaon ni nun na tukakigalo ako. Tikila ako si Mangisyo agan o nila tayo nakpa. Kangan o makisigalo ya kasigyo. Sama dyan ikaw na tikatako. Ay ayong ilaw, tayong ititaw kami. Ing mini yung ito. Nang mini, ing mini yung ito. Ayong niyalong mitaw. Tuniyaw si magami. Kisiya ni maligang atutiyak lugo ya kaya kalawak to. Tayo matikigo yukto na nakataw katakot. Maliga halog si kumit tumangin mo. Tayo man naipalawak to. Ilang itikigo yulang ito, ilang itikigo yukto magali. Tako tayo maito. Tako uba nga kawajili ka ma. Tikigo yukto tao yung magalong may piliriyakak si tao lawak to nga. Ito ang ito magalong. Kisiya ni ito maliin naglugo. Kisiya ni iso libikak ti tao tiyamiyo. Tayo ma. Ini pevcing amalis tu, anak-anak mac sibul tak pahami angut ini nutak takilang ni munga, atau mac sena wakilang ni munga, aji gigi mangis tu nengah, piung nanda kaku tiak tu nengah, pilakilang ni munga, anak-anak kata ublu kapsi alui ke awak kul julai minalu nangit tu, kijak tu alur lagi tu kean, imis itu alur tu bin, imerung nalangit tu, ubang apa itu kau yunga. Kisiyan ni makuk panipaluk pan kahit tukule magkua ilokar do katamate panasuti imay katak tuni makuk kang imay do tuni tagbang at tagba imay do pagtumin ng agang minor si kanu tao kisiyan ni malisugo puna bilya na alatilo maligak tao malisugo tamang amingong ito kisiyan ni piko yang nalilang imay do pagtum ubang video tao yung Takbatai menaik tolong ni mat. Takbalo tamakuan nuraka. Ang namun asim atuk kayaw ngitiak. Ang tinulun ni. Ang tokatin. Kisian isu libekan niak tukalwa. At atam okaw tibak suninga. Inu litu akamaligo piyung nam na kakaulun nga hana daw kami nga. Tukukuni ligo ubang ato hana yumakpa. At atakatik okaw siya. Okaw innak tuk. Kanu kagani suli. At sa nani ko kumlungo pingasupianik pata hinikiluta. Sa'y magong puwalo ka igilwa. Una nga talagpikiyo yun. Nuli ak magok sa'yo mingmino at inyak pa. At ilaw luni yung sunalukta at diya mo taga piyaw yung naksibaan no hak. Tagba. Ak sa'y manakit yung simalukta. Iso kaktitaw tiya. Maliga kaktitaw. Ubang ato tak ba ilalutan tayman na itawlok tong. Aji ito ito nukakasyo. Ayong ito rin ni ka ino eh, lawak tong. Kisya ni ka malik tiyak suti. Tikayak kailik tiyak suti. Samat niya. Kaya nalawin ako ito malik ang malik suko. Tayo malik. Aji kayak iba. Gaba ma sunakit. Sinakayarong makay. Tigligay ako ma. Apatsok takalo kaya kigilis na ato tiyaklo nga isunalok tahat tiyaklo pinaya ka mamaligak malikyo maligak tao tayo man na tiyak tao tayo kumaligak ka lao takalunangungin nami inyo kami kisya na adyikiyo yang itakalo ang kisya ni mahana adyakakatak to upeng nang niglo tamakon nga gaba makulo maligang ini adyakakatak to tao kisya na tungilak takalo tamalang mayroon ako talaw tunutakay tulun Nakakalaw ka, nuliyak alisakso na kayo. Kumaksim ang nalagatakakto. Amasong itukulo yung tagpan na yagilaw taka, ubang alo, nukakalaw tayo na akanit siya ino yung nato. Amadyaki ino yung nilaw suni. Takwa inungilito dito matatagba sa kaya nilo ubang alo inut amek ko tulad luka kay tigo na yakatong ang galaw ikalung ni ama na yan na yakatong rako niyo alo kaya nila ang utin luka galaw tigo ubang ko tulang alo ada na ng ito magaro de ko yung in tagbakano ilayak dito ako ma ni pilukta alam ni hukone akto tako ak dito ako nga tagbalik si Waklo nga, iman niyong akunningan ni Nereya ka ila kong magigtang eh. Tagbo ilihito ako man Nereya ni Hukuniak ni Yualo. Kisiyan ubo nga ito ang nagsalong mahanian Waklo ko niyo ma. Nereyak to nga. Ama ina nga nga ubla ko, nerekuyaw ng ilo abin magigtang. Kisiyan makilo. Tamad ato lok talo. Ubo nga to ato papiyaw ka ma. Aji yung ilang ano kalugtan. Tama kung nga lutuki siya ang ikaw na mamayakaro tuk siya katawa at makalo na ano. Aji yung iti ang loob ito. Ano kakalitay may ito? Kisya na sang ngayong makalo na ako tinitay ko maliga kakso di maligal na tami. Kisya na ito tako ang nanglululi ako eh saglo na kang iti ako di kisya na ito kaya kami yung. Isang maksong nang ito makalo. Kisan ato jayong nakati ko, ato kami nang imalo, ato jayong nakati ko namaki. Tamadali tamag ko, maan utituin na pati ito akiyak ilagiin na, ilagiin tiyak na. Ang makamat tiyak na, makuning apikutinik, yun na nikinaya ka lang, papakamat tiyak na. Tamadali utiko tiyak takalo ka, maan na maan na. Siburik sa isumagilugo, ubangali isumalikang ama, kawimang ikanwaklugo. Tawa na kanoy ito, kalalong may tikiti kalalak, tuksaw yung namikya. Ilay si mga katama. Tayo man nailing ako lukutamaan na ito, kubaya nang ito, alok siyok na yakto, yakto, tawa. Ilay si mga po nga, kapya sa akin ito. Yeah. Lalo na ito, alam mo, ubatin na awrang inata. Tayo maawla ti kakatilak doon, awla tao ma, imaklunun na, awla tao ma. Ubago, pigingin na ito, aso tuwin na katiko. Pigiyan nga ito, Tigi-tigi yang ata. Kubia sungil ko ni kanukia ilikadlak titituin na kaya ka. Tuya ka kataka kunakia. Kumbalubaan niya nang nagdawa. Kaang nang nagdawa lo ni unatang nagdawa lo ni hunakia. Sakikadlakuin na kaya ka. Tuktawa tahapa niya. Ubagulit ako nga nagtigil. Iakigya kaya ka kasugilakto nga. Akigya kaya ka kasugilakto nga. Amma inwe ni paitsaga hang iti innaanak sa kanukli inuutiak pala okpisi kanukli tiki uti yoro wisi maanna. Hunami atoklusi kanuili oklusi magkua tukisi umagia kalaktavun. Maligak takatiaga loa me makallu naa maliga ngane atukia katiak tumik ingat gana kaktiaga yak tumik. Kisiaane maligak tain iso magia loa ngistun iso maksokumane aluk putaan kubiasi kumanak putaan na loa kaano hakkia katakole man nunna ninnan iluktaatia. Tako yam nili. Tama ni isu makatako nga. Kisan saan lo kao sa yaka uwam ni nga doon na matay may jang ituk sa yuk. In maka ilang nga iskay jurik sa doon na garek tuk tawa ni kalal. Tama ko isu magayak ka ilan ni uwam ni nga ang ikalo amat. Ikang nga nga nga. Awa nga nga upe yam ni pigalo amat. Takke doon na kaya kang ito si. Kine. Suna ko sa ak. Upe ko suka si isu aktumigli. Isu ang itumigli tarutya ka. Saka ni magati. Hili. Kaya matiyakap na sa magtaluktaak. Isumay ko si mga ito ako. Kaya matiyak to na mga ito na. Magdokak ako mamagkulo to ako dito ba to. Kisiya ni. O kakayak to nga. Kaya man na siwilak tanning. Inuusik. Pingasin na yaki ako. Kisiya na lakalo na inuusilag katikilu ko. Hamalok silu ko. Kaya sa kami. Sunalugtaat yan. Ilulak to ko. Tatatiyak to inuusilag. Uy man nagtumagal uban saan. Tagbali inuhili rin na yak po nga. Tawdug kami nga. Kanoin na ka tawdug tiyate. Hunalug kakri. Kahunag siya tawdug tiyate din. Uyda rin ita din. Ama isumayong nakasuti. Isumakasuti kanu kaya. O kangin nabi. Isumagiyan ilangan na lao diyang ito. Isumakasuti. Ama hunami kaya tuksa kasuti. Pinyo man nakasuti. Tagba. Takwa. Takwa kaloy katika nga minamagoy ko tigikatakati ko. Abik si Maya kaya kamatilang. Yung namin kaya ugto sa kango ako makaya. Ugto di ingwak lago. Una ay kango nang ima ugto di ingwak lago. Ilong ito lang inuhil ka katakama. ingo takkakane kongisu. Tapi ubago kan ubago ibe angnau yutin ubang angut tau yunga. Tapi asyila tau tu hisak punga ime alung. Ukto tinggal tenang ya kan tau tu hisak punga. Aun angnak piuri aku ime katilau lah. Tapi isu masih tak tau tu nikul isu mana kulu katilui. Piu mana saking ulat pawalah sana ke ilali uti hisak punga. Pia ke akang itu kan pilih ke nasib hisak punga. Tapi inu sila kenal. Tahu tung nak isu mana piyaman. Tak bataan na mau jadi ya kah meyak si tahan mau jadi ya kah tahu. Awit kisi mager ya kah tigo. Poi kong ikal alu tahu tu kata. Unna ilang apa yang tinna ya kah tigo. Ubung ilau titi kah tigo. Sunau ba na mangit cumi isu mayung kingo mut isu material ayak tu. Tak ba dekal nu na kah tigo ilugi nu sila kah tigo ilugi. Tak bah aman untuk cakap itu tidak sepali. Tak bah ilu dokter tu, huna adik yang itu adalah tersetial. Inu pihujungnya inu hilangnya ilinya yang kagok tu. Kalau nado ilinya yang kagok, kalau nanya pihaya yang itu pun, sihnya ni nama yang itu terkag dulu tu. Kalau nado hilang aku, kalau nangun nata malingan alam maling itu tu, nang min itu maksud tersudah. Jual ane bisa kau yang orang sudah iman naik cokat terlata. Tak bainu kau iman yang atau lau tengah hilang itu kau iman yang matang la temak ku man atung hilang juga lagi. Kau iman tiada tiga tadi ku upi lau tahu amal atau lau tahu hilangin. Kisah ane ulungnya nak tolong mitunisi nasional itu elipsinu. Ulungnya nang ini ane tunisi nasional. Ulangnya nak tukul piung itu tukul upaya oleh tuin naga am kaji maya ngilunne kaji mati aksi di oleh ubah kita kulau aksi ulangnya nak kaji mati aksi atau kaji itu saya mai itu ketino itu kepiut ya angin mengaruh oleh ini
0: Tana nipito kani CBC kunitusa ke nata si tana nipilo tolos mayo December 6 ngiti lugo 2004 Mariano aupilat joapilo tok tana tusa tuin na kome na katlo tuta bungalima ilip bigi yumi na tulil tuta bungalima isa katya tunit unikaron na tunim mana tusa ke nalabot Charlie Panigonea.

Lack of the video that can serve me to you on CKUCFM 97.3. Atani ni hai lo le pi me ye pi ni to le nu na me so lo hi lam mi ollo mi pi chat ni tun chi bi ti u pi ngi ni wot is me yo ne ki so lo ba lo pi ngi to le bi yo is me ne bi ya ti u ut ma nak to mo pi tin ta pi ti u le pi ngi to mi atani ni ayo hangin lo ina nak to an lo pi ngi bi so hang to mo amen Kutiane nimi ayung itu mi tuin sebegilonga ino hati gilonga ikayok longa lo Yesu hati ngani. Amen. Atenta Yesu Kristu siup seme ningata. Kuti ulu nal ningata. Anak ni yulu cuna itu pilih ningata. Hilika cina di suayam. Amen. Good morning, friend.

0: Dr. Vimik, Dr. Sigivosi, Ulomi Nokaliut, 27, 2026, Motilogo, Aliwunga, Daniel, Saksolanga York. Ulomi Charlie Watt, to Sakvigilanga Yavut, Iltaria Utitala Yumat, Governor General Mick. Pinaswao si Ulao yung ilasibulagilaw yung anik. Tusakpigil lang ay abot hamalo isumagayaminik, isumalaw tigayaminilo. Uhatilaw ito sa lang ay abot. Tamanin nung nabimi, pinayak nilikin yung mik hamalo ukiok na tumi. Nanituin na nunak tuwa ukiok na tungani isumagayaminik hanwilibalayan ni Riyaw yung mik. Pinayak nila rin ikot. Ukalima lang ngayon. Ang malo, makiapahatak, aw palumi, pivali ayo liritin logo. Tusak mi ginayak mi yawot. Daniel, suguyut sang wala rin itataman ikot yo ami.
1: Ah, suguyut to palo kain na rin ulo mi, nubuyali yung tsimutstelo.
0: Aha. Kanu ito nila rin wali, asingin nun alit.
1: Ay, sila niya dito hawi sa kaintangin network sa sirimunga unu sa mauling ngayon ni. Tagay. Kutyo ka pa may unu sa. Nubiwi lang ang nakakta may rok. Tat sililiw may lang ang nakakta o stilo unu sa. Ano kong niya stilo takkaulo ni kiula ko nga ni tumik 20 miso ngon nila mik. Nila suni nga rok minus 1 min niya suni. Sa ni kilomilo nubiwi lang ang nakakta may rok. Ano kong niya stilo takkatumik 20 meet 40 mo tsungo nilimik, nila suningalo, minus 3 may ilang ang nakaktak. Umiyak mido, nubuya ka lalang ang nakaktaw may yurok, nubuya liliw may ilang ang nakaktaw sa tilo unno sa, tat sililiw may ilang ang nakaktaw sa tilo. Ano kung niya sa tilo, takatumik 30 meet tsungo nilimik, nila suningalo, minus 1 may ilang ang nakaktak. Inuktua mido, nubuya ilang ang nakaktaw may yurok, ano kung niya sa tilo takatumik 20 mit 40 mo tsungon limik. Nila suningalo minus 2. Pupang nito milyon na buye lang ang nakakamirok. Handili dito na kaya hakso tilo no sa. Ano kung niya sa tilo takatumik 20 mit 40 mo tsungon limik. Nila suningalo minus 2. May lang ang nakaktak. Ako libin milo na buye lang ang nakakamirok. Handili dito na kaya hakso tilo no sa. Ano kin niya sa tilo takatumik 20 mit 40 mo tsungo nilimik? Uko ni nga lo, zero. Iwayabin mi lo, nubuyo lang ang nakaktaw may irok, handikalapi lang ang nakaktaw sa tilo ono sa. Ano kin niya sa tilo, nikiulok kabangan ni ulo ako ni nga nitumik 20 mit tsungo nilimik? Nila sa nga lo, minus 1 may lang ang nakaktak. Salo nilo, handilang ang nakaktaw may irok, handilo tilo at otsiko sukuyo lang ang nakaktaw yon no sa. Hoak na din ni minito na kaya hakso tilo rok, unu gelo. Ano kong niya sa tilo, kabangan ni tumik, 20 mitso ng nilimik. O koning alo, zero, may ilang ang nakaktak. Kayang siya mirak na lik milo, handi lang ang nakaktak may rok, hoak na din ni suyo din na kaya hakso tilo at otsikot. Ano kong niya sa tilo, niki tumik, 20 mit 40 mitso ng nilimik. Ano kong alo, anok kaliw may ilang ang nakaktak sa nilo, 50 mit 70 mo tsungo nilimik. Nila suning alo, minus 1. May lang ang nakaktak. Huwag na milo, suyo lang ang nakaktak may irok. Huwag na to ni suyo lang na to na rehak sa tilo. Ano sa? Ano rin niya sa tilo, kabangan ni tumik, 50 mit 70 mo tsungo nilimik. O kone hak niya sa tilo, plus 1. Kaya sa milo, suyo lang ang nakaktak may irok. Tatsipalya lang ang nakaktak sa tilo. Ano sa? Ano kung niya sa tilo, kabangan ni tumik, 30 mitso ng nilimik. O kone haklo tilo rok, plus 2. Aw palong milo, sukuyo lang ang nakaktaw may rok, tatsipalaya lang ang nakaktaw sa tilo, ano sa? Ano kung niya sa tilo, 1 ni ulo, kabangan ni ulo, kung niya ni tumik, 20 mitso ng nilimik. O kone halo, plus 4, may lang ang nakaktaw yut. Tasiyoyak milo, tasiyoyak milo, suguyo lang ang nakaktaw may rok, at sipalaya lang ang nakaktaw sa tilo, unu sa, ukone hak niya sa tilo, plus 3. Tamani lukut siya, may suguyo kala lang ang nakaktaw may rok, nubuyo valo silo ta. Ano kun niya sa talo, 1 niyo lo, kabangan niyo lakunin nga ni tumik, 20 miso nga nilimik. okone hakne asutallerok 8 kaingsual tuamillo nubiyalanganeraktaumiyok nubuya liumikallalanganeraktau stilo onnusa anorinne stilo oanniulo qabanganiulo akuninganittumik 20 mit 40 mot sungun limbik okoningalo plus 5 milanganeraktak nunatsiavumilo avani 9 mit nubuya kallalanganeraktaumiyok nubuya liumilanganeraktau stilo unnuyatwakpat okone hakne asutilo 0 Hopedale, Postville, Makobi Milo, Nubuyakala Langanera, Dome Yuok, Anurinia Stilo, 1 euro, Kavanganilo, Kuningani to me, 20 meet 40 Mutsung on Ilimbic, Okone Haknia Sutilo, plus 3. That got a Casilnia de Kahavis again, Dangin, Nunavimi, Nunatia.

Ibaler. Tsaka taro si Mega Ma. Tama nga ako palumik. So nalimani, uhalang kalo, mayo nga, hao yung mayak ka ni uhalang abo nga. Ako na si ma, gali na hat-talaw ka ma, takkanita ko na ni, ani abili akata so nga. Man, ane kasi marutsiang ulit ako nga, kamagiyaw ko di lima ka, hanoy kong na ito tiyang ulaw yung mata, unisi ako nga si ulipam. Kaya nung nga sila po, ulo may sukuyo, sugo yung usap pala ay hatalawak sa ni sugo yung kusiya paro rin nga nilita sugo yung kutago na magkakyo na hila bota ko sugo sugo kusiya nila ako may unulat sila ko ima ko ako takitsang wala may lino na libo ukiugula tukalapit tuya ukiugula sa pinaso ako sa'yo lawak tuming ako nga haning ituliya haning ito mo kung asito ka lang mo, mahay kong nasiya hatalawag. So, takong nai ka lang ahim niyo ko, tamako ako kaya uli, sungo yung pala may kulaw, tukad na sungo matakuli ka utakit. So, kita yung may tubuhot, kung nalimani, nung nalimun nito, ako pala muno ito, di ka ako titahak may sunay, kutsang walak niyo, kulaw, tukad na tupalo, sungo matana, tanga nung nalimun, higit kami ito yung yasong at ako tilwa po. Tamakko ako ka na isi malito ako mata kuto palo ulit sa kuto kataka mahal na ak na inaw kita mahay si kalasong umigata yung palo sa umigata at yung siko na kalasong galo miso ka kung na ito palo ulit medyo kuman ikayok sa halo na kasiya ni ay pa halo talo ni

0: siya niulog niyo. Kasi naman, nanungusit tuluyak to hang ito. Kuro takininan ulo. Siyong uyula ako tukala. Siyong umakuro takila kami kuro. Amalo. Ayok sinak to palulog suni. Namang marili magalak ko. Out sa kuta kayo. Salawak palialito ako na ko siya ulak. Siya ulak suni. Out sa uti kasi umapote ka siyong ulirat ka. Si kanilito pa auto na lari ko na ulak mayo man na sukul to palawag ka. Noon alibol na ilo pala ko may nangirota kayo. Pala si man nangirota kayo. Makagalal sa nisa lumay to ko tarin mo. Ukiyok na to ni kanilito tamak po auto sa paglia sa kisa ni kanilito siya niya doon. Upinga saksiyo to api bukote ma unika hakong asibuli pa kami. Ini niya tili kwa pilihari barliya dek ni matatak kanitak kimi jun na liyak ni mimat ila aksyonaw na may na liyak ni mimat may 26 mo kalalik ni mingata sukat to paro mata unloy sunasawagalat suni sunasawang talwagat taloni unloy sukat to suyong ulak mata may na liyak ni mata kwa lo unloy nalilihuti ko siya o lak mo yung ilinya na piyarit paliyaningin mo. Ilinya rin mo. Sikap paliyalaro na mata ilinya de ko tibo pinasutiro ilinya rin mo. Pinasawa ko siya palo sa ang mata nung alin mo tamakwa ilinya rin ilo na pinasawa ko yung tana yung kayo hataw laga sa ang mata nung alin ilo na ilinya de ko tibo ilinya rin hatningin mo. Of course, after mo inusin nila rin mo, at kanipinasa ko kasi, how po you tell you, ili niya bi, at wakuk pa kaya kapti mo, at yan mo kaya laso, pukto nili, pinasa ni sita mo na no, sita manu kaya hatuy, sita manilo pukto nili, tali manu kaya hatuy, makunong pukto nili, no, asian ng kalye juy takkan itay na tuy lusyo ng yutsaw ng nadutsaw ng yu wala ng amid ng empina sa tilo ng piye la kiti tao ng lahat ng tuy niya tapin at mene sino pala ba kung niyo to ang amid ay may lisyo ng may mata ay may tuta hat to sa ula may yu wala ng kisyan ng piye kay usap to ha may tung ng may yu kaupo piye kay usap to ha dato amisyo ng ito na may kisyan ni ayuin na to, ayuin na sa iyong mata, ayuin na to ni anigoti yung hala niyo. Ilang rin niyo walwan, lakto sa iyong niyo wala, akaguli hak niya ay, akaguli hangay. man, take ko raw, puktunap ni grade 1 ni, grade 2 mo, grade 3 mo, grade 4 mo, kaya may lulang ang mayo apil sa iyo, puktunin ni, ay medyo may yulita ko ilinya rin. So katito ko talaga yung aning watito o dita ko ilinya na unlo ko di tayo may pigarin mo namin. Namang makalangit tupalo yung ila mahaitwa raw at talo may yung alo haningit ako yung mata mahaitwa aula sa kaya sa'yo haningit ko pilihan kita yung ito para kulak sila upang uminak sila upang kayak na kung nailang alat na yung kanit kinito yung man ilo kasi yung umitsan ito at yung siyong nila na kasi yan upang iyahalang alat na yung kasi yan naman na namung nga bihalwa nga langin sila kaya na kama imakukota kayo alam mano na kukota kayo sila nilo man niliw kala manli niyo kala manliw kala niyo yun ko na sleep upin na ka titang na ito halong may man iba lang ayos sa ulap may kami noong na minuti kiyo kapalya yun noong natukli minut uti siyo ng may mata na sleep noong natukli minut kung ito kakata may yun at nagsibin niya pitulaw may yugo ito nung sinari ito kakat hat tama imalialo hat talo may man na hanoy paketaw ng nga to pataw hat talo migat di ka nalaw migat ta tama ko lo hanlo na nung nakatibo pinasuktuaro ulit migwi pijak ini mana pijak ini kita benda melu ukuk melu hekat tu bini kalai ilu leuk tu ukuk tu hak pale leuk melu sana gelah tu bini ilu le mana tak koreng besut terusin umat anak kagai ya kiri lah ya kiri ukuk tu umat kiri leuk melu ikumalu ikumali ukat kiri kaya ini kamai ikumali ukuk tu ukuk tu lo tau nama ilu alam sana je. Pizza kasuak mo yun. Napa yun ipalo yun lang. Tutaw nung aliyake mo. Dahil na nung aliyo sila tanok to. Si mama ikaw maliyo ko di kauti yun lang ngayon. Ani yun ko lalaw siya ni. Napa yun aliyo. Tao nung nga. Napatang wadap ni yun. Iliyo kato lang to sa yun. Sibunat mi. Nupak tango suwat ta. Ikaw maliyo ko din. Ang isuan yun. Hawit sa halwa kong naikal lang ama. Tak kuang ulau kasi matukuyak tu pas semua ada kama. Tapi mau ulau kaga ma, uhaus cek tapi mau mata.
1: Ah, hai, apa kesudah nangalu? Naku mai magi alamaki, uhaus mahati guna sekian mereka ulak, ulang kento.
0: Ulu mihati apa? Tema.
2: Magi apa hatak? Aku belum ni. Ibu leh yo lagi cili waktu sah tak dapat. Takwa sila niya ko tipi yaki unna sila ng ngitak kanalo ng ngitok o hakel na siya kahaw pa mo pili ngayon. Utwa ka piminu ya lakto takwa mitsani ano kilo ni 20 mik na kumini nga 1 milo ni sani kilo akmi umiyo yak milo nubo ya lakmi yuk takwa mitsani ano kilo ni 20 mik nila suni nga 0 milo ni. Inutuami nuwuya ballo lakto ulla la ulloko hannele tuinna relik takka mitsane anu relaxoni 20 mik nerominga 1 milloni povernitomi sehini lakto nuwuya hattaloni lo ulloko nikiloni 20 mik nerominga 3 milloni akulemi sehini levalle alarme yok ulloko nerominga 5 milloni ivuyemi Kanigala kainalak to lakot habang anak ni kanugilo ni 20 mik na kumininga 4 miloni sa luit o lakot kanigalak to tatsigun na ivalialak to lakot 1 miloni 20 mik na kumininga 5 miloni. Nakukmito yung nalakonganala kainakatsi haupat pasaktaulak migot na alalak ko siya tunay.
3: Ovang Eva Michael ukhak te igala kut nagajami tellemer mot ene tutu pivalleyo amalaman na pivalleyo muyut CBC North TV kutigot kharitaw yutigot cbc.ca/north amala CBC nunavut Facebook pivalleyo natu inovatut nunatsinne nunalelemane kanatamelo tusaramenartuna persepattugot igala riya vugut selaktuar mot takutawattugun nagajami tellemer mot 6 mekanannarme 4 me ritermeone